Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.
3: Exciting.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
5: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure Buy. Ngano good?
4: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krap Gold, Bay?
4: Oh, Bay.
5: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko Gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: FM. XFM.
1: Oy, Kapitan Ludi.
2: Atorne.
1: Oy, nganong na magadesa ko ang law office.
2: Atorne, kanang mag-ilish unta kong apelido.
1: Kap, mara ba na? Gawas kong balihon.
2: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
1: Usa ba na yung mga apelido, eh, Kap?
2: Lobot.
1: Okay. Kaya kong bungot, ito'y exciting.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kung diyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Mission Next, daghan ang natabangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura.
13: Murag exciting ning turbo ah.
14: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement for men.
16: Hihimo sa maca o clavuasca.
17: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
18: Sa mga kalalakinan,
19: o kababainhan,
20: o gahatag og kusog,
21: o resistensya.
22: Turbo, wagas, ang lakas.
23: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilig.

0: pilit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Sa ka-call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
5: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
7: Symptoms persist. Call the doctor. Pilit sa mga butika.
8: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, adun nagyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: Ang Santone Plus Herbal Capsule, ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst, at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala kong bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Anton Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na pasiyo. Ay,

0: nagpalit yung gas. Basiyo. Asa ka nagpalitan ni?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng yes to hell.
1: Oh, yes to hell. Nabay ako.
0: Para makasure yun dapat
1: na
0: naitatak ng yes to hell. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
1: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
0: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane kakiting pika sa akong likuro niya mo kuan rin ang gabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Tutas Gold.
1: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang.

0: FM.
1: Ay, master.
2: Oyo sa man, kap.
1: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
2: Dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
2: Exciting?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: FM.
1: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo master.
2: Ako an kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Lami, ana, oy. Unsa ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamusan ay pinislat nga kamatis ba? Nanyo hakap.
1: Fish fillet de El Nino con todo sarsa de hulga.
2: Usa na?
1: Kwan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement. Ko, hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun, basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usay mong mga natilawan o natry sa produkto si Yestowel.
4: Zenton Plus. Kasi Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa kanainom sa Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisog ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sada kong tabang sa Zenton Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong ba na? Kumusta pag-inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton.

0: XFM.
1: Oi, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuwening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Mag-turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga pani,
10: mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mapalit sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katupa, excited!

0: ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Nina Atineo, mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-iwong ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Nilson Timpo,
6: taga Samal Island.
5: Ako dahi Osaka Trabantri sa Davao City Water District.
6: Ako na-assign sa field.
5: Ang akong trabaho, hago kayo.
6: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
5: copy daw nga
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
6: kapo yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
6: tulog kaadlaw na kong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
6: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
6: busa. Epektibo dining
5: coffee day,
6: dining Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamu mga kauban akong trabante sa Water District,
6: nasa field na sign
5: nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli,
6: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.

0: Oh, mo banak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot. Sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay nita ka si Pusa ka sales lady. Nakasulay ko 1 week gulisod at tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, pakuratin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
10: Exciting!
11: This song is brought to you by

0: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung aminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita niyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Bang?
3: Exciting!

0: mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited!

0: sur XFM.
1: Bar, aliba, pakuratira mo na kay mga asawa nga wala na kay makuwasa yung mga sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyot, pag anong surandado di oro, akong kreatin yung taas, akong lihi, so ko pag-ihi, magputol, may video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lamian na tulog na kayo ko, sa kong lihi, upira kayo, garo na pag-kreatin, yung 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipang multi-car, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa history, aliktibo kayo, natapang natin yung panglawas.
3: Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, walang yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell?
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santoplas Coffee Mix?
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Sada kong tabang ang Santoplas
5: Coffee Mix? Okay kayo.
6: Imong ba na? Kumusta pag-inom sa
5: Santoplas? Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santoplas Coffee Mix. Sa inindot ka.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, nasa mangka nga sige mga kagtungo. Galuya, mangka. Abtig, oy. Exciting.
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: sa XFM.
1: Hoy Maring, pakurati ragun ang imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: XFM.

0: sur XFM.
1: Par, par, nakuisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par, ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O biligon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: O di ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning nga kape kay aduna kini glutathione o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga Amino Kasex.
5: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
4: Gumaminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang syudad, duha na kabuok bulan.
6: It's safe.

0: sur Alex FM.
1: Par, par! Ano na good, par? Pakurati na kuna yung mga silingan, diya nga. Mangutang ka, pero hindi mo bayaran?

0: XFM.
1: Oy, par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santo Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santo Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santo magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni Dr. Sayestoy, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Permigyud gamuta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gitu mara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahiradyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Plus
3: Coffee Mix. Dirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
4: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
4: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santon Plus Coffee
3: Mix. Kasi gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape lang, di ka mo inom mag-kape sa sagadlo.
3: Na, katulo, na ikaduha.
4: Sukat pag inom ni Manning sa Santon Plus Coffee Mix. Ano sa may ginabati na
3: mo? Naulian, naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose mo.
3: Oo, oh, naulian.
4: So, kinig, palit gini mo.
3: Gipalit na
4: ko. Okay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas adto, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po nakayon mong ko. Kape na ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! So, kanya naminaw kong XFM, nag-brief na ko!
3: Wow!
2: Pero, wala ko yung short-short! Patabay! Big shirt pa niya kong suot, oy! Wala na kong si Tara Salani! Exciting!
4: Exciting!

0: sur XFM.
1: Oi, parle, pagod. Pakurate na ba di mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: Rino Car sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka niya sugton sa imong panguyaban, ayaw pag sugo-sugo, hulat langgod, usagog ka! Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng good sense ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: is the pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
0: Seize the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Seize the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga bukika.
3: Stanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Hiling pa ka magkape.
4: Stanton Plus Coffee Mix, pika katilaw naman ko. May imtulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa plaza yun. Ako ganang ituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon. Inumog Stanton Coffee Mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Dato pa, kondisyon imong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: pinakabata pa ni mo? Nanguyab na ka? Exciting?
1: Mga katupa, exciting.

0: XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pag una-una katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: Isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
6: Isa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
9: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang picture in class. Dalirag yun siya magkawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill lang lang sa tricycle. Guwapo ni ilang ginainom. Dalirag sila mga kuwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang picture in class.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
3: XFM!

0: sur XFM.
1: Bar, pagkuratira ko ng ibang mga barkada nga, ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sup-sup og chupon.

0: Sebelum karung, tanya tuh a 5 pesos. Maka grocery lah aku, pan, sapatos, uban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulong siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kapiha.

0: Sugar, Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabagyan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
6: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
5: Ay, salamat.
6: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
5: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
7: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kailangan yung koan eh, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, niya program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas, sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: sa XFM.
1: Sa una, sugarol kayo ko. Sukad so, gilawin akos X, di na ko sugarol. Alangan nga, kurot naman akong kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.

0: Oy, master.
1: Oy, usaman ka.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pirmi mabilar kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobber tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Reduce the pain.
1: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sisley Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sisley Pain.
0: Sisley Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisley Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidratable lang. Taga dire, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago, Sansor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura kong hubog. Lain ka ito kung lawas oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink. Oh.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So, kung ito yung nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga. Magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, dali magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
3: XFM.

0: car. Sa XFM.
1: Ay, madi. Layoban niya. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, excited.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mugclear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man kusina, ha?
0: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Paid.
4: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
3: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paid.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Ipilis sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Nung nagwan akong mata, kuhang ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap ko niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa itong produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: no car sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo din pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka, bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na nako, bro!

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Nak ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, iparte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa krusig.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako o halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: Coffee Mix.
1: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
1: Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Bili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo, nakapalit yung.
5: Nagi day, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel, na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, abong kasing-kasing ko din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
5: Isa to plus gold. Kung sino katabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nag-iigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhaan na yung gumuwi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa
6: okay
5: plus
6: na.
5: Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kayo na ikataba.

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni sila sto. Exciting?

0: cum Mamino Ka sa XFM.
1: Oi, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oi. Exciting.

0: Ala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya.

0: Pus sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties. Ug, mo-promote sa healthy cells. Ug, naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usap imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan. Ug, dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: nationwide.
1: System Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga bugyan.
3: Phantom Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab gamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini kada adlaw kini na akong ginagamit ining Santon Plus Gold. Mao na nga kamudiha gamita kani ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold labi pa sa atong mga kaigsoonan mga kababayenan adunay bukol-bukol sa suso, guter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Santon Plus Gold. Labi pa, gano'n na kay balatian. Santon Plus Gold gamita.

0: sur XFM.
1: Marigali pagod maring? Pagkuratira ko na yung imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
2: Mga katrupa, excited!

0: Minogue ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminog, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sukad na ka paminaw kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga hapulog! Lampin dire!
1: Pagawa dia! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: Hoy, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa o panget.
0: Ay naara na siya imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good kugod. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: CEMEX.
1: Kodiay, siya latampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanin. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Karyanto, magsingit ang katubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw, nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata. Magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka ba'y tipite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: Arce. Oh, mereka ikaw magampo hake ke mga unata. Okay.
1: Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese, thin fries, salad on the side.
0: Oy, Dodong Arce, pag sure niya, gampo ka o gaorder?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: kasulayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sistapain para padayon lang sa training.
1: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
2: Zentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang Twitter, ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katrupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niinyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, Twitter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, ganda na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: goes.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: We, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM. We!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog. Lampin dire.
2: Baguha diya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. We! Makalagot!

0: XFM.
1: Sauna! Lago'y 20 pesos! Magagrocery rin ako! Oh! So, karga na may ilang ko sa X! Wala ko kagrocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: sur XFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karindriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?

0: Sikap Lodi nga apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Hala, showe. Showe ha? Payot yang. Among. Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikabundom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sure, ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning akapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiyon o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold Coffee.

0: Roldan Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well?
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka sa despite yung kukai. Kailangan yun kai. O pag kinumingawon yung kumain. Inam ko sa buntag. Mabot. Inam po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon akong ibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ang pagkanainong Zenton Plus Coffee Mix.
4: Wala magbisod ko bawas. Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
5: Sinta kong tabang sa Santa Claus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
4: Santa Claus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santa Claus Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: Gipatot na ni buang bata.
1: Yes, ma'am, ako nang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am, di yun mo kao sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Wala lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katiko. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
9: ko. Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa pusog.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo ba ito?

0: Anton Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gulisod ug tindog kay gamin ug akong tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe ikitibok kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Garong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksunan ako. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay maya imong tulog. Nato pagkondisyon imong lawas.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
8: Exciting!

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog ng pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. At magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kabayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, ano mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ng isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa. Mm-hmm. Sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre. Di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang laki.
1: Pero hindi
2: ano?
1: Proportionate yung
2: hindi proportion.
1: Katawan.
2: Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki. Eh, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila eh. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga. Ano. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Ano? Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth. Ano? na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. Yung iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop ng acromegaly. At of course, yung visible na symptom lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad at makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Ayun. Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland nito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Oo, yun yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ay isa sa factor ano sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
0: ina. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay ito sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer, marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata. Mm-hmm. So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Mm-hmm. At ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O, powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, naman nyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
3: VisionX, marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
3: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas na ang ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, mm-hmm. sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pag over production, talaga lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, Okay, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano? Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention malaking tulong, hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay, kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga, ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit, na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
1: Dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yun pala fake.
1: Nako.
2: O, kaya dito po, sigurado kayo, legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw makakainom po, mga kaibigan, ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po, mga kaibigan, na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
2: Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha? Ayos mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: Samsung Plus Gold.
7: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binom po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
6: Samsung Plus Gold.
8: Yeah!
6: Supple Plus Gold.
9: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
10: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
11: Marami na akong narinig na testimonya
12: tungkol sa Santon Plus Gold.
13: Kaya sabi ko, try ko rin.
14: Laking pasasalamat ko talaga.
15: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health.
1: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
2: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para maprevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin na nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamwer sa doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman. Ano?
2: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
2: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
2: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
2: Ayan. Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anhin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Marami po.
8: X FM.
19: Mga katropa, excited!

XFM Network, Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network, Philippines.

0: Oras sa XFM, doon lang kita'y 39 minuto sa Milabay sa alas 4. Exciting Pilipinas! Morning na morning na morning na good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ugagusan del Sol. Kumusta? Welcome na sa mga katropa din na sa itong panagubanuban sa programang Exciting Pilipinas Sunday Edition. Alam, maayong pagsikay-sikay, maayong pagmata sa mga nakamata niya, mga katropa, nini yung mga panahonan, nini yung takna. Nagpasalamat na mo mga katropa tungod sa lain na pod. Nga adlaw nga iyang gipadagaya nga ni kanato sa ato ang supreme provider, gilugwayan na usab kita mga katropa o gibantayan kagabi sa ato ang pagkatulog, kung diin nakadagat usab kita mga katropa ni ining mga panahon. Maginang ato ang numero uno nga buhaton mga katropa ang pagpasalamat tungod sa iyahang pagkamaayo dini kanato taliwala pa man sa ato ang pagkamasalaypon. Og sa mga wa pa nagmata diha, ala mata na bangon na tangtangan na ito na kay Bon Taggers na hoy! Ang mga gustong mo sabay, sabay pagyoda. Sama na mo sabay baktas. Anyway, sa atong programa mga katropa, sa mga mo join, pwede mong mo comment da sa ato ang comment section sa ato ang Facebook Live o dinipon sa atong numero mga katropa sa 0981-1525-275. O siyempre mga katropa, ang ato ang programa ang giatod kini kaninyo sa maayong kabuton sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, ang ipakusog ni sa Virgin Coconut Oil, Moringa Oil, o siyempre ang Vitamin D3. Palit ni mga katropa sa mga nag-unang drugstore nationwide, pwede po din ni sa ito ang sibihan mga katropa. Pwede po ninyo din ni mapalit ang maong mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ala sa mga nakadungog karon sa to ang sibya nining kabuntagon, maayong morning kaninyong tanan mga katropa o sa mga nagsaulog sa ilang mga adlaw natawhan, happy born date. Hapit sa jeans na mga katropa sa buwan sa Mayo 2026, hapit ng December. Manang kumbati mga katropa sa taliwala pa man sa mga hulga sa ito ang palibot mga katropa, labiling krisis. Bisan pa manini mga katropa, padayon gyapon ang ito ang pagsagubang. Inumanan sa mga pagpangalyupo ng matagang kita sa mga kahimsog, kapiskay, maayong panglawas. Nga atong mabatnan mga katropa sa atong kaugalingon, pamilya, sa mga kaparintihan o higala. Asa ba mo karon mga katropa na imutang sa inyong mga panibalay, sa inyong mga rest house, sakyanan, labi na sa nagbiyahi ng mga katropa na nag-monitor kanunay sa XFM. Kaya nga itong servisyo mga katropa 24/7. Dipindi na lang na sa inyong radyo niya o sa inyong mga gadget kung yun sa inyong gigamit nga naka-download mo mga katropa sa XFM application. Bisan asa mo nabita mga katropa sa tibuok kalibutan basta nalay data. Daog na! Ang katunga. Sa atong pagbalik katropa, dugang mga katikara naman sa mga importanteng pahinumdom, standby. Exciting Pilipinas.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bye. Inom na nabay. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
3: Exciting! Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayo nung gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Palit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, akura tira ko lebong manager nga. Kalang inig break time ganin nimo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
3: Exciting!

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tari siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Exciting Pilipinas.
1: Balik ko pa na kita mga katropa din na sa Tonga panagumunawan sa programa Exciting Pilipinas. Doon na kita ay 13 minutos sa ang bilabay sa alas 5. Kini orasa mga katropa at kini kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa doon na kini Vitamin D3 nga makahatag o kanindot sa tuang kalawasan mga katropa nga samtang nagkapita naka vitamin D3 pakita. Mapalit kini sa mga butika di sa inyong mga lugar. O siyempre mga katropa, din sa ito ang asimbiyan, pwede ninyo mapalit ang Premium D3 Coffee Mix. Anindot ni siya sa mga dunay sintoma sa diabetic mga katropa. Kay matod pa, ang ipatamis nini ang stevia extract. Wala nga katong mga dunay diabetes diha mga katropa. Pwede mong makainom o kape sa Premium D3 Coffee Mix. Sa mga karon pa nagmata, maayo kayo nakamata na o maayo kayo nakamata pa. Ang mga wa pa nakamata niya, ala sige na, mata na, bangon na tang tangan, naibta na kayo buntag, naka-adjo. Aron mahipos na ng mga tulganan, maibot na ng mga cord sa electric fan, o matangtang na ng mga kutay sa inyong mga mosquetero. Kung di na mga tangtang mga katropa, basig mo na'y kasapidan sa mga chikiting. Sa mga naghikay karon sa ilang mga panimbahon, maayong pag-preparar. Padulong na ning uban ganin siguro mga katropa, walking-walking lang. Kaya maulagi na, taas ang precious gasolina. May nalang pod maka-exercise. Di mag-lakaw-lakaw na lang mga katropa. Og sa mga muadto pod sa ilang mga bakasyon kay na may uban mga katropa nga nakasit na ang oras o adlaw nga magbakasyon moduaw sa ilang mga kaparentihan mga suod nga higala binaog na itambungan nga mga okasyon mga katropa mo biyahe. Amping lang sa pagbiyahe mga katropa kung kanang kaugalingong sakyanan ang sakyan. O manakayan na po, sa gihapon, mag-amping gihapon. Labi na sa mga driver nga di pasahiruan. Mga bus driver diha, mga tricycle driver, mga baobao, mga van. Sa panang klase sa mga di pasahiruan mga katropa na inyong gimanihuan. Ampingin tao ninyo ang inyohang pagmaniho labi na sa mga gukod-gukod likayan okay mo man ay hinungdan mga katropa nga magka-pinky eye ang mga garbo muna mag-pinky eye ang garbo mga katropa di mapipil din ng isa berti ko berti ka ha nga hinay ra ka sa kuha pila ra na imo ang makina. Kuan na kanang deporte ra na deporte. Ayaw. Deporte. Ayaw. Naday deporte day. Ayaw. Grabe ka deporte ba. Mama na kasagaran ba katulo pa to madungogot. Ayaw. Nga unsa man ito hanang mura man digwa ka eskwela di man kabalo mo pronunciation. Ayaw. Kay usahay mga katropa ang F mahimog P. Unya ang P pod mahimog pod og F. Mo na nga maana makadungog ta nga deporte. Yeah, ang nanaway pod mayo pod ka wa gyud di kabalo mo pronunciation. Para pareha ra hapit. Danas katropa ang Wilma Joaquin, good morning. Si katropa Gloria, good morning katropa. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Good morning. Nagtanaw sa exciting Pilipinas. Kumusta man ang Bayugan? Katropa Gloria. Kuan ba kining si tawag ani wala bay uwan-uwan niya si katropang RC Lee Di Nino. Good morning, sir, and happy Sunday, everyone. I want to greet all mommies in this world. Happy Mother's Day. Uy, Mother's Day day ron? Muragwa ko na kuana niya. Muragwa ko na inform ani. dapat lang ginay mag-inform. Mother's Day day karon matud pa ni katropang Araceli Di Nino. We love you. Take care always. Likewise to all listeners to your program. Good morning. Watching your program here in Polymedic Medical Plaza Hospital in Cagayan de Oro City. Thanks and God bless. Kanda, kanda, ang mga mamis. We love you, mamis. Atod pa ni Kwan, Araceli Di Nino. To all mommies out there, happy, happy Mother's Day. Og sa mga fathers, wait po mo sa inyo ang Father's Day. Paano naman na? Diri sa Pikas, mga katropang Paints, si katropang Wilma Gyapon ni nag-solo flight. Hello, gusto na lagi kang December na. Siyempre. Indot man kayo basta December na. Kay daghan kayo tag mga makuan sa pansin sa palibot. Bisan pa sa kalisod, daghan kayong manaygon. makita na po nato to si Kwan. Katubitaong nagsayal nga magdagyo kilili. Si pangan na to, si Maringding. bitaw mga katropa, pwede gani ugma December na. Parang 2028 na dayon pagkasunod. Maulan the morning, shout out sa tanan, labi na sa mga silingan diri sa Purok 2A, Barangay 5, San Franz. Nga naminaw permi sa imong programa, Exciting Pilipinas. Gikan ni katropa niya Lina Pataho. My morning sa mga taga Purok 2A. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang pa ang mga katikaran naman sa mga importanteng painumdom. Stand by!
0: Exciting Pilipinas!
2: X-F-M
3: Sikap Lodi nang-apply sa barberohan o dinhi.
4: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
5: Basta man.
4: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
5: Basta ato.
4: Mga play unta kong barbero.
5: Ala, showy. Sorry, ha? Payot yang. Among. Titawa, din eh.
4: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
5: Bayot.
4: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
5: Exciting!
6: Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
7: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Trade. Ito man good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong personal, sir, nakahuro o blow ka sa nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na dai ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o mihamis po da kong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Go.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. Yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Senton plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
4: Senton plus. Kali Senton plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinuming awon yun ko. Mayinam ko sa muntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom Senton plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagdulo.
5: Sada kong tabang ang Senton plus Coffee Mix.
4: Okay kayo.
5: Imong pano? Kumusta pag-inom sa
4: okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag-inom ano yung Senton Coffee Mix. Senton.

na sa ato pa. Kumasdag hantuin, nagkita radyo sila. Naghangok sila maayo, at pagkasal ong tatu. Apan ong saon pa ba nga sila nagkango-kango na?

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, excited!

ako'y tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritiro. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

0: Exciting Pilipinas.
1: Beautiful Sunday. Kantong niya sonata mga katropa. Grabe nga sonata. Hatod kanto kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Indot kayo nga pangapi karoon ng mga panahon na mga katropa. Kung kapi na malang ang isgutan, diretas kapi nga dunay ikatabang sa tong kalawasan. Kay gipakusog sa suya bean, kamunggay ug mangustin. Nagkapi ka na mga katropa. Uy, nanambal pa man di ay ka. Muni na kanindot mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit ni sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP ug Generica Pharmacy Nationwide. Sa mga mag-uuman na to dahil sa kabukira.

Maayong pagsikay-sikay. Sabi na sa mga mo kuan mulungsong karon sa patag kay tabo-tabo mga katropa. Labi na diha sa may Bayugan na Siri. Guys, keep safe lang mga katropa sa inyong pagbiyahe sa pagdala sa inyo ang mga lagutmon, mga gulayon, prutas nga inyong ibaligya sa ubos aron makatilaw pod ang mga naa sa syudad o diri sa lungsod mga katropa. O sa mga muadto pa sa pagpanimbahon, amping-amping mo sa inyong pagsakay mga katropa sa makausap pa. O sa mga driver, no? O sa mga pasahiro, sinsilyo lang yun sa kabuntagon. Pwede rag tibuok pero di na kuhao ng sukli. Ana ra man mga katropa. Kay kong tibuok ang ihatag, anya buntag pa man, wa pa kayo minus pa kayo sukli ang mga driver. Manang sinsilyo ra gyud ang ihatag. Og sa mga nagharana diha, sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw na tawhan, batingalig nakahigop na ni. Sa pamainit mga katropa. Mosunod na taon-taon ang Ronda Express Balita sa Domingo. Siyempre, pagkasunda na sa Express Balita sa Domingo o Bullseye sa Domingo. Poros na Domingo mga katropa kay Domingo Magudrol. O onya sa kahaponon mga katropa ang asintado sa Domingo gihapon. Og uban pa ang mga programa mga katropa nga inyo ang paminawan. Siyempre, diri sa XFM Agusan. Wala tayo oras para sa unan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Kanako, sukat pa kaganiya hangto din yung mga takna. Sa ngalan na lang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong kauban sa control si katropa yung Kiano J. Sibial. Alang sa na kayo sa Pilipino sa Pilipinas. Kini na lang si katropang Alves Indy Sigapon. Magpasalamat kaninyong tanan. Salamat mga katropa. Exciting Pilipinas.

0: Inday! Gipatot na ni mo ang bata?
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!

0: SFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pwede na si, hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha, kaya magkuha, okay? Yaro, kunya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
12: B! Ah, manako hinom.
13: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Santon.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gaminhod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikikibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Hindi pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix bigay katilaw naman ko. Mayong tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arang ko karong mga panahon. Lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud. Ako nga gituyo agad dito sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoona nako naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpon sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: XFM.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras magkatropa, 8 minutos ang nakalabay sa alas 6.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
2: Good morning! Good morning!
0: Good morning, good morning, good morning, good morning!
2: Good morning!
0: Adlaw karongga, Domingo mga katropa. Ah, pastilang, dali aramas. Ah, dali ra kaya to ang panahon karon mga katropa, oy. Beta just kita mga katropa sa bulan na sa Mayo. Tuig 2026.
2: Good morning!
0: Kumusta, kumusta mga katropa? Kumusta mga katropa? Manginaot tayo, matag-usa ka na to. Niningatak na mga katropa sa Gabuntagon. Anas kapiskay sa panglawas. Layo sa mga nagkadaiyang bantas balatian. Mga katropa, mga tigpaminaw. Siyempre, ato kaya pasalamatan una sa tanan nga ito ang Diyos manluluwas. Sa lain na saad, gadlaw, lain na po nga lugwais, kinabuhi. Nga bisan pa man luyo sa atong pagkamasupilon sa iyang atubangan, ang Diyos kanunay, ana, nagagiyas, matag-usakan nato.
2: Good morning!
0: Kumusta, kumusta? Baki tune in mga katropa sa 95.7 XFM Bayugan City.
2: Good morning.
0: Og XFM 91.3 San Francisco.
2: Good morning.
0: Live kita mga katropa og inyo sab kitang madungog sa mga frequencing atong gikaminsyon.
2: Good morning.
0: Mga katropa, maguban-uban kita sa kauras sa alas 6 kita paingon sa may alas City ang taknas kabuntagon.
2: Good morning.
0: Siyempre inyo makauban ang inyong anchorman sa kahanginan katropang John J. Libre.
2: Good morning.
0: Siyempre, mga katropa, disorta ni program mga tigpaminaw. Siyempre, di good na mo malimtan o di good na ko malimtan o nahimong habit good na ko, mga katropa. Ang kanunay nga pagtimpla sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Good morning!
0: Yan ang Santon Plus Gold Coffee Mix. Aga, pailin-ilin lang ko, mga katropa, sa mga produktong imnon. Tanaw ganit na ko nga, mura mag... hinay kayo ang pagpagawa sa hugaw mga katropa.
2: Good morning!
0: Inom dayong Coke Santon Plus Gold Coffee Mix mga katropa.
2: Good morning!
0: Onay akong imnon. Onya pagbi po ko katulogon mga katropa. Dugay ko katulogon. Inom dayong ko niini aron nga lami kayo imuhang tulog.
2: Good morning!
0: Santon Plus Gold Plus Gold mga katropa. Or Santon Coffee Mix, mga katropa.
2: Good morning!
0: Di mo rin yung timplahon, labi na yung aron buntag sa'yo. Parisan lang ni mog mga, di ba, mahilig matag mga suman.
2: Good morning!
0: Kanang bitaw mga biko, mga katropa. Kanang gitawag nilang putumaya, nga parat-parat, tamis-tamis.
2: Good morning!
0: Ang kalami kayo na ipari sa to ang Santon Coffee Mix, mga katropa.
2: Good morning!
0: Nangapi ka na. Kini nga kapi mga kaigsunan mo nang giingog na. Nangapi ka na.
2: Good morning!
0: Nanambal ka pa.
2: Good morning!
0: Nota.
1: Ronda Express Balita sa Domingo. Namingon manambal.
0: O doon na kay balatian di hang a prostatitis mga katrupa o paghubag sa prostate. Basta imo lang tuuhan ang produkto kaya sabayan ni mo's pag-ampo mga katrupa. Sige, siniguro yun. Hinay-hinayon ka nagpahilis mga katrupa.
2: Good morning!
0: Pinaagis maong produkto. Santon Coffee Mix mga katropa. Labi na hormonal imbalances atong kababainhan. Mga katropa, kinibitaw nga dili normal nga pagdugo. Labis kay ang normal nga pagdugo o walay diferensya imong lawas mga katropa binulan. Pero kumulat ang na nagduha kabulan, tulo kabulan, kana dili na maayo mga katropa. Risgo na sa panglawas atong kababainhan. O nagikinahanglan na nato mga katropa ang kaabag kanunay. Santon Coffee Mix. Ang maong produkto available kini sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide.
2: Good morning!
0: Mauna mga katropa ha?
2: Good morning!
0: Siyempre, ayaw kalimot! Duawa na ninyo na o subaya na ninyo na inyong mga produkto. Inyuhang mga... Ang mga produkto mga katropa sa mga nagkadayang parmasya nga duol sa inyong mga dapit.
2: Good morning!
0: mao na mga nakanindot mga katropa. Agay halos na ana na karon gidulit na sa inyuhang mga lungsod. Ay na ana karon gi pambutangan na halos mga katropa nga mga parmasya diha. Hoy no mga katropa, to gi welcome ang kinatibuk ang probinsya sa Agusan del Sur karong buntaga. Good morning. Ang ato mga mag-uuma, good morning. Siyempre nga ato kabaga kapulisan kasundaluhan, mayong buntag. O niya nga ato po mga kaigsunan ng mga negosyante, kay tabo karon mga katrupas, Bayugan City, good morning. Kumusta mo diha? O niya siyempre nga ato kabaga driver, sweet lover. Nga sayo po din ikanaog in town, nag hapuhap-hapuhap sa mga bangko, sa mga samin, mamanay trabaho sa mga driver, sweet lover. Ginatrapuha ng mga samin, meron mga ang abog-abog, ang ubal yan iwasingan. Ni Addisir dan pasahero. O niya, baga katropa. Siyempre, ako pong advice po na itong mga driver, magpahumot po mo, perfume po mo, kayo. Dili po na mag-silbing, hindi po mo mag-perfume. Ayaw! Nya kamo diha nga missis magperfume ninyo mga bana, ayo pud in tao ninyo na og dudahing nga naa na ni lain. Okay, syempre driver manggod baga katropa, kinahanglan na humot. Kaya lang labi na mga pasahero, paingog simba na ligo biya na. O niya ikaw di arang bahuan ni mo, nanimaho na kang pako niya. Adi po magsilbi. O na nga, pag-perfume po mo, ha? Pag-perfume po mo mga katropa. Okay, dili lalim in town. Dapat paris na ang driver humot, ang pasahero humot, kay paingon simba, kating simba biya karon mga katropa. Ha? Ingana lang mga kaeksunan mga tigtaminaw. Good morning!

0: Hoy do mga katropa at ang ininyo mga ating paminaw, gatuang ang mga reports sa mga kaubanan sa abal sa ito ang round 1. Labi na nga ito ang pag-update sa itong lakad sa panahon. Kaya ito nang ipatunol ta na unya mga katropa ha. Mga ating paminaw, ang katropa ang Ali Vicente. Unya siyempre ang itong pag-aninaw po sa itong kadalanan. Pinaagi na sabi katropa ang Gary Alboro Alinton mga katropa. Parang sa iro na ito at ito ang bus terminal sa ito ang round 1. Boy no baga katropa. Alas 6:15. Niya siyempre ha, live po ito mga katropa. Pakifollow na lang po ha. Pakishare na lang po, pakilikes. Okay, pakicomment na lang po, baga katropa. Kadi lagi mo magmahay. Magkagipit-gipit ning ato ang oras baga katropa. Pero ato yun na ipasalig dihanin mo ninyo mga katropa. Na ato po ning mabasag yun ato ng inyo ha, mga mensahe ha. Binanga to ang pag-update sa itong lakas panahon. Na ato nang ipatunol ta na unya mga katropa ha. Pa. Na ato po ning mabasag. Mao na baga katropa, ito yun na nga taga-anong pagtagad. Pag missions lang yun mo. Pag missions na mo, kayo na naman ay mga missions naghandar eh. Pero ayaw mo kabalang ka, kaya ito aning pangbasaho ng inyong mga mensahe. Bisag baga busy-busy ta baga katropa, ayaw mo kabalang ka. Kaya ito na nga taga-anong pagtagad mga tigpamina. Boy no baga katropa, alas 6, DC City, mga katropa, sa itong pag-uban-uban. Dita maglangat, mga katropa, din hita sa itong mga uluhan sa mga balita. Headlines. Uluhan sa itong mga nagbagagabalita, mga katropa. Headlines. Esbendor sa may Esperanza, Agusan del Sur, nadakpan sa Bybust Operation. Headlines. Samtang sa ito nahihipos gauluhan sa balitang regional mga katropa. Headlines. Suspect mga katropa nakapatay mga tigpaminaw sa pulis. O man sa gipahigayong bypass operation kaya nailog ang armas mga katropa. Sa usa ka personahe, may surrender mga katropa sa atong mga kapulisan. Headlines. Sabdag sa dugag pag magauluhan sa balitang regional. Headlines. Duha ka mga manghantingay mga kaigsunan o Bulawan na palgang patay sa may Buhol. Headlines. Pastilan yun yung mga treasure hunting mga katropa. Di pwede basta-basta. Basta-basta ni mga mag-treasure hunting mga katropa. Uy! May pangitao na mga aro anak mga katropa kung asa gilubong mga kaigsunan sa mga inchiko. Bulawan. Headlines. Samtang sa laing bahin mga katropa, dugag ka mga uluhan sa balitang regional. Giingong kanhi notadong tulisan is not share mga katropa. Unya drug poser pagyod. Nasikop kini mga katropa sa Philippine Drug Enforcement Agency, Cebu. Headlines. Ay ipsot gyud baga katropa di ba? Sabdang sa laing bahin. Pipila angol human mibangga ang usa ka bus sa Balamban mga katropa Cebu. Onay na hinay gyud in town, makamping-amping gyud in town kay pastilan. Samtang sa laing bahin nagmotor mga katropa mibangga sa SUV. Patay mga katropa, mga tigpamina. Samtang sa laing bahin ni apil sa Bible study. Nangawat di ay mga katropa. Headlines. Wagid masilsil sa limpatakan mga katropa ang gitunan sa Bible study. Nangawat naman noon. Ang iniunya mga katropa ang kainindot ng topiko mga katropa. Hindi man kag sa maghisgod kayo kag Bible study mga katropa. Hindi yun na pwede dihang mga tinambay-tambay nga pinulungan mga katropa. Bible study yun nakaftutok yun as ba pulong sa Diyos. O niya ang resulta din ang awat. Hindi mayo mga katropa. Hindi Good maayo mga katropa. Samtang sa laing bahin, Council of Elders and Leaders sa Sugbo, may pirma og resolusyon mga katropa nga nagsuporta kang Vice President Sara Duterte. Headlines. Samtang sa tuang uluhan sa balitang national headlines. Sikop kay nagprotesta atol sa Asian Summit. Usa po din taon ni mga grupo mga katropas. Mga walho mga kanang sani mga may pangalan ni ini mga katropa kininga kontras gobyerno. Samtang sa dugang pag or sa tuag dugang uluhan sa balitang nasyonal, PBBM mopahigayon og press con sa International Media Center. Headlines. Ay. Unsa kay mahimong unsa kay iyang ikuan ani? Samtang pagtangtang sa VAT sa system sa Los Baga Katropas Kuryente. Kiduso baga katropas Makabayan Black. Headlines. Samtang sa ato ang uluhan sa balitang international. Headlines. UAE magagatupa sobling giyatakis Iran. Headlines. Apa man yung mga maundang ning gubat mga katropas nasod oy o sa laing nasod mga katropa. Samtang Claire Castro mga katropa kining inyuhang inyuhang idol. Namahayag mga katropa nganong ang 18.49 trilyon mga katropa tungod daw kuno ni Duterte mga kaigsunan ni taas ang utang. Giango-ango na yun yung bayhana mga katropa. Sa yun kahit na kaunaan ni mga katropa ning bayhana ni giango-ango. Lagi unga-unga na dahil mga katropa. Halimang katungod kang Duterte mga kaigsunan. Ani, abot daw kuno ang utang og 18.42 trilyon mga katropa. Ayaw! Wa na gyud giunga-unga na gyud in town ni. Kasamantala baga katropa pag naog ni President Duterte kanhi mga katropa. Kanhi President baga katropa. Pag naog niya, naarang sa 11.16 mga katropa at trilyon. Una karon na himong 18.49 trilyon ng pasangilan si tatay. Wala. Natugka na yung kabuhi ng inyohang clear mga katropa. Boy no baga katropa mauto-auto baga dahipos agi baga uluhan sa balita gikan sa balitang lokal, regional, national o international. Dita baglangan mga katropa ito ikutay ito ang linya kaga katropa Ali Vicente aron sa ero na ito nga medyo lami mga ito ang dagan sa itong panahon. Lami kayo kung naaka dari sa sulod mga katropa kay aircon. Pero nakas gawas. Huwag yung lami kay pwede maning initan ng mga katropa. Ato yung kutay, ato ang linya katropa Ali Vicente aron sa ero na ito ning ato ang lakat sa panahon. Kung doon na ba'y madag-umon, doon na ba'y masinatid itong patak-patak kapag ulan. Doon na ba'y pag-abiso nga bawal tamo gawas kay ang temperature mga katropa? Bila ka degree mga kaeksuna ito masinating init? Ato sa iron mga katropa na ka-standby na garoon sa ito ang linya si katropang Ali Vicente. Katropang Ali sa update sa itong lakats panahon.
1: Ronda Express Balita sa Domingo. Yes, sa naing buntag kanan mga katropa na kita sa atuang update sa tanahon para karong adlaw sa Mayo 10 sa 2026 nag-issue na bulletin kaganihang alas 5 sa buntag. Sa kaganihang alas 3 sa buntag na sigpatan ang tropical storm na si Kaloy kon hagupit. Doon na sinitinitin niya base sa mga available date. Doon ay delay on 925 kilometros sa may S-Northeastern Mindanao. Doon ay gikos doon 65 kilometros matag oras sa sintrong bahin nini o ang Hurus. Doon ay 80 kilometros matag oras na nagpadulong kini sa northwestward na doon ay 15 kilometros matag oras. Samtang Easterlies ang makikipo sa ato ang nasud. Kung din sa atong area sa rehiyon sa Karga, ang maapektuhan kini sa Easterlies usab. Para sa timog rehiyon sa Karga, may pagkamapanganurun na tina sa mapanganurun ng kalangitan, dubanan sa patak-patak ng mapag-ulan, kilat o pagdalugdog, o posible ang kalit ng mapagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga doon ay masinati ng mapag-ulan sa inyuhang barangay. Apan taas ang kansa na mainito ng dagan sa panahon karong adlaw. Busa giabisuhan ang katawhan sa pagpangandam batok sa mainit nga panahon labi na sa may kaudyon hangtod na sa kaponon. Inon posible gyapon ang mga nahibulag o lumalabay dili magdugay nga mga pagulan-ulan ya na sa inyuhang mga barangay. Ang adlaw ning subang kagalingan alas 5:20 sa buntag samtang musaw po sa kinayunya sa may alas 5:49 sa hapon. Okay mga katropa, ang update sa itong panahon para karon na adlaw o ginanglan kita nga mag-sanson vitamin C mga katropa aron mabatukan ang mga bakterya o viruses na posibleng musulod sa itong kalawasan. Alang sa Ronda Express Balita sa Domingo, ini si katropa ang Al Vicente reporting.
0: Daga salamat ka trupang Ali Vicente. Mato yato ang updates lakas panahon mga katropa ha. Magating pamina. Mayong morning kang Gloria Lobina di sa may Bayugan City sa may Bidgor ha. Mayong pagpamina ninyong tanan di ha. O niya siyempre kang Lina Sipataho. Good morning Sir John. Happy Sunday po. Salamat kayo ha. Good morning, katropang Junje. Always listening Ronda Express Balita. Have a blessed day from Bayugan City. Salamat kayo, ha, katropang Gloria Lupina. Oya kang Wilma Joaquin, madam. Ha. Thank you kayo, madam. Ha. Simong misis. Mayong morning po nimo diha, madam. Kang Xavier. Kang Xavier. Good morning, happy Sunday, and happy Mother's Day, katropa. Oy, Mother's Day na ito, od karong mga, ah, mga katropa, ha, still limota. Astang limota. Mother's Day maday ganon. Oh, katong mga inahanatos, ganon na yung panabang diha. Eh, great na ninyo ng inyong ha, mga inahans kanuna yung panabang diha mga katropa. Good morning! Magatig paminaw. Okay, karon ato sang aninawon mga katropa ang atuag National Highway. Bilagi ni katropa ang Ray Alburo Alinton. Good morning! O, kumusta ito ang National Highway karon mga katropa? Unsay dagan karon ron, masulubuan ba nito ang mga driver? Gumikan kaway pa sa inyo. Ingon ra batog driver atong nakalabay ang adlaw nga wa gidaw siya malipay mga katropang itaas ang ni baba ang precious gasolina. Saon man daw kuno niya pagkalipay mga katropa nga mo baba ang precious gasolina tagdos ra niya sunod sa isa ka bulan. Unya samantala daw kuno og musaka tag 4 kada semana. Sama daw kuno malipay. Eh. Mga mga katropa, di po nato malika yan. Makaingong putag sakto, baya po sila. Kaingong tanga sakto, baya po sila baga katropa nga. Adunay mga ing-anang mahitabo. Limang kag mubaba mga katropa tag 2 pesos. O say, piso lang yun. Aga gasolina pero tag sakabulan mga katropa. Samantala baga tigpaminaw mo taas ang gasolina matod pa. Tag 4, tag 3, tag 5. Pero tag sa kada semana. Okay, yun ay mamabasol mga katropa ng ato ang mga driver. Masuko, yun mga digyo na malipat. Labi na itong dunay mga driver na ito nga nagbayad pag motors kumpanya mga katropa ngayon naapay tigsukot mga kaya. Kada bulan, nataas pa kayo ang precious gasolina. Nooy in town beer. Tinood may yun po niya. Kapitaw na ako mga katropa usahay mga tigpaminaw makasakay ko nila basta na alam ko isaktong extra na kwarta. Ana, tag 20 na lang yun. Tag 20 yun akong ihatag sila mga katropa kay makasabot ah sa sitwasyon nila. Bisan tuod o pati kita nagapit os. Pero mas doon ay bikabintahaan mga katropa na to o sa ilaha. Magtigpaminaw. Unang kung ginang ginat-bainti na sila mga katropa. Maluoy lagi. Maluoy ta magtanaw nila ba? Muhatag ko para basta di lang mo demand. Pero mo demand gani mga katropa o makasabaan yun diha. Makasabaan yun mga katropa. Eh nga na, ramang yun na mga tigpamin. Good morning! Okay na. Nana, si Katropa Linton. Wala. Okay mga katropa, sa tuga pagbalik. Ato nang panutsun usabag ito ang round 2. Niya, siyempre, ang ato po mga detalye sa itong mga nahipos gabaga balita, baga katropa. Standby! Balik lamang kita human sa ito ang pahinom-dom.
2: X-F-M X-F-M.
3: Ay, master!
4: Oy, usaman, kap!
3: Klaroho na ito niya. Niingon maguno kang nawungkog unggoy.
4: Dili kapoy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
3: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
4: Exciting?
5: Exciting!
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
7: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Maminaw ka sa XFM.
4: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gahi mong taba dito eh, kay gidiabetes na di ay ka.
12: Exciting!

0: Baliktad mga katropan sa Tagapago Banuban, kuwari 39 minutos na nakalabay sa alas 6. Good morning! Siyempre, galing bahina mga katropa, handod ka na to, mga tiga paminaw, mga katropa, handod ka na to mga katropa, nining atuag... Produkto baga katropa ga Santon Plus Gold mga tigpaminaw. Pag-isgot og Santon Plus Gold sa pangalan palang daang gold mga katropa, bulahan gyud ang makainom niini mga tigpaminaw. Kay syempre ngano may kog bulahan. Mas pinaka bulahan mga katropa o pinaka importante sa tanan nga magtrabaho ta, naglihok ta nga walay mga gipanghambing balatian. Bisan pag naatay kwarta diha unya gasakit pud ta mga katropa. Limitado na lang ang adlaw nato sa pagpuyo ng kalibutan. Perting useless sa mga katropa. Pero mas maayo tang watay kwarta, basta kay bulahan o bulawanon ta sa anaas maayong panglawas. O na nakanindot. Okay mga katropa, dirita sa round 2. Atong tabok-tabokan ang mga report sa ito mga kaubanan mga katropa, labi na sa police report ni katropang Ali Vicente. Atong sairon mga katropa, katropang Ali Vicente. Mga tigpaminaw. Atog sairon garong panahuna mga katropa. Okay mga katropa, na nakaroon sa tuwang linya sa katropang Ali Vicente, katropang Ali. Sa imuhang detalyes balita.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
0: Uy. Wala-wala ang signal, no? Balik-balik yan. At sa balik-balikan mga katropa kay Y-Signals katropang Ali. Gani, ato kabalik na. Okay na, katropang Ali, sa imo ang kompleto, detalye.
2: Nasikop ang usa ka wanted person sa kampanya Batok sa Kondante, alas 8:45 sa buntag. Dito na sa Micro 4, Barangay Santiago, San Luis, Agusan del Sur. Ang operasyon gitaygayon sa mga personay sa San Luis Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Captain Alan Y. Berhaus, Assistant Chief of Police. Ang nadakpan usa ka 34 anyos nga lalaki ulitaw mag-uuma og residente sa mao nga barangay. Ang pagdakop gihimo pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong paglapas sa Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004 ubos sa criminal case number 9110. Ang maong warrant of arrest gi-issue ni Judge Ferdinand Ricardo Villanueva sa Regional Trial Court Branch 7 Bayugan City niadtong Abril 2025 nga adunay piyansa nga nagadinad og 2,000 pesos human gitaybalo sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act og 2009 gidalang dinakpan sa San Luis Municipal Police Station alang sa hustong disposasyon. Mga katropa, alang sa instant nga energy mag-premium D3 kita alang sa nagkahusang Pilipino sa Pilipinas, alang sa Ronda Express Balita sa Domingo. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
0: Dagang salamat katropa ng Ali Vicente. Atog tabok-tabokan sa katropa ng Ray Alboro Alinton, mga katropa.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
0: Atog kumustahod mga katropa sa Alboro.

0: Okay, dah kat standby satu angin linia mangga katropa si katropa ngeri Alboro Alinton katropa saimong detalyes balita
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
2: Yes, katropa nga Junji, niya kita karuno sa ining bus terminal. Di natong gipanubayan ang sitwasyon din ni katropa nga Junji kung unsay mga kasikas diri. Apa nakita nato diri karon katropa nga Junji nga malinawon hapsay og ining mingaw ang maong dapit in adunay pipila ka mga bus katropa nga Junji nga naka-standby pero wa kaayo yung mga pasahero no ato makita karon so ambot og unsay plano sa uban kay lagi Domingo manggod karon sa us buntag. Ang uban ani katropa nga Junji unya pa yung hapon mong biyahe labi na katong dunay mga eskwela ugma og duty ugma no ato sa mga atong kalsada ingon ba nang atong mga national highway nga nag-connectar ngadto sa ubang probinsya labi na diri sa Davao og paingon usab diri sa Surigao del Sur ingon usab sa Agusan del Norte. Malinawon og hapsay katropa nga Junji dili pa kay nato masinati karong mga orasa ang ining traffic diin

0: karon din atong kalangitan makita usab nato ang presensya ni Haring Adlaw katropa nga dunje nining mga orasa diin siguro murag humana nakaulan katropa nga dunje kay mo pa may pag padulong pag-uga ining mga kalsada nga atong nagian uga na nakasinati siguro og ulan diri ka ganihang kadlaw
1: ulan ulan siguro deha gaina.
0: O kay medyo basa-basa pamanggid ang mao nga kalsada diri ka tropa nga Junji. So far mga katropa, mao pa na no ato ang update sa ato ang kadalanan yun man ato ang public terminal diri sa lungsod sa San Francisco. Anyway katropa nga Junji, ato daing bation og Happy Mother's Day ang atong tanan ng mga inahan ng mga nagsipisyo. So kapto sa ilahang mga kabataan sukad pas gagmay hantod karon. Happy Mother's Day sa tanan. Okay mga katropa, labi na sa mga inahan, aron kanunay guwapa o gamis ang inyong mga pamanit gamit kanunay sa atong sabon na Santon Herbal Soap o Clear Skin Herbal Soap. Aron kanunay amis o malinaon ang pamanit. Alam sa Rikisong Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Real Buro Alinton, alam sa programang Ronda Express Balita sa buntag.
2: Ronda Express Balita sa Domingo. Good morning!
1: Dagang salamat ka, tropa!
2: Ronda Express Balita sa Domingo.
1: 47 minutos, mga katropa na kalabay, sala sa is. Dita maglangat, mga katropa, diniusap kita, mga ating paminaw. Sa itong mga detalye sa balita.
2: Headlines. Balitang dukan. Balita sa dukan.
1: Arestado mga katropa sa gikasaga by Basto Perijon. Agusaka Fish Bindor. Yataga Porok Tres. Gamau Esperanza Agusan del Sur. Oman nga mi paigayon ang Esperanza Municipal Police Station sa maong pagpangronda. Kalabot nining pagsugpo sa illegal ga droga. Mga katropa, sa pagkakaroon ng maong dinakman, ana na nakakustodiya sa Esperanza Municipal Police Station. Aron atubangon ang kaso nga iyahang na komitas balaod by kalabutan sa Republic Act 9165 o kining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Samtang sa laing bahin mga katropa sa atong nahipos usap ka balitang regional.
2: Balitang regional, balita

Hangtod niini na lang mao'y na muna lang nasairan nga patay na mga katropa. Koman lagi makko magkubkub baga kaigsunan baga katropa niini mga treasure hunting. Good morning! Biyagin basta-basta ni magkob-kob mga katropag hunting. Mga treasure hunting. Grabe ni. Samtang mga katropa sa laing pag-baga detalye baga kaigsunan sa balitang regional. O sa kagiingong kanhing notadong tulisan is not share o kinsa ni ini kawatan usab baga katropa. O niya gawas niya kawatan drug pusir usab. Grabe ba ni kadaghan baka ayong pangalan? Nadakpan kini mga katropa sa mga ahinti sa Philippine Drug Enforcement Agency atol sa gilusad niya bypass operation sa may barangay Basak, Pardo, Cebu City. Gilan dinakpan nga si Briley Panunsya alias Negro, 40 anyos mga katropa o residente sa maong dapit. Nakuha sa kang alias Negro ang 55 kagramo. Wagi di gini kagawa. Sonia Donay Mubalor nga 374,000 kapisos ang standard drug price. Baga katropa niya lakip usab nakuha ni lakip usab nga nakuha ni ini ang 12,000 nga mga nga bypass money. Niya gawas sa bypass money mga katropa nakuha ano sab kini siya og .45 nga kalibre pistola. Naapay atubangon sa drugs na apagyoy sa 10591 kining pagkupot og illegal nga armas. Ag atubangon sa maong dinakpan mga katropa. Good morning.

0: samtang sa ato nga nahipos mga katropas, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Butyag mga katropa ni Claire Castro. Alintos na hitabo mga katropang interview kaniya. Aga matod pa mga katropa ni Palace Press Officer Claire Castro. Bagating paminaw nga gumikan matod pa kang Duterte. Sa panahon pang Duterte, mga katropa, mo'y hinungdan nga nitaas ang utang mga katropas ng... Gani, gibutyag usab ni ini mga katropa, bagating paminaw, na unom lamang kabulan nga nagserbisyo mga katropa ang PGMN founder nga si Franco Mabanta. Pero sa unang statement ani niya mga katropa, dili ni wa dili ni higala sila ni BBM. Una sa ay makaingon tag-asa na may atong tuohan ani mga katropa ning bayhana. Iyahang pimirong pa-interview mga katropa preskon iyang giduot nga panaghigalaay daw kunos mga Duterte o kining si Kuan si Franco Mabanta mga katropa kato nadakpan sa entrapment operation kay matod pa ng ilki lagi og kwarta kang Romaldo. 350 million mga katropa. Taon in taon si Claire.

0: matag sa ato ag dugang pag baga balita baga katropa labi na sa isgutanan sa balitang international.
1: Sa international.
0: Gi-alerto sa United Arab Emirates. Baga katropa ang publiko nga kasamtangan ang ilang defense system na lambigit sa pag-intercept sa mga missiles of drones mga katropa sa ilang kaaway. Gikumpirma kini ni Ministry of Defense aerial activity mga katropa diin ilang gibutyag nga ang mga sipas buto na ilang nadungog resulta sa operasyon pagsagang sa mga bomba o drones mga katropang gipalupad gikan sa nasod sa Iran. Ang mga otoridad na nawagan sa kooperasyon sa publiko samtang nagpadayo ng pagtubag sa ilang armadong gusog. Ang pagpangatake giingong gihimo sa Iran human sa ilang pag-atake sa tulo ka mga US destroyers na nilawig dito sa Strait of Hormuz. Good morning! Kini mga katropa, taas na po ang krudo. Mora man na ilang sigpaniid mga katropa. Kini po, sige po ni silag ampung ayos sa mugundang daguba. Ay, kami po din eh. Di po ni muundang upataas. Mga na ilang gihimo mga katropa. Sige, sige ni silag ampung ayaw ka ayos sa mugundang bumbahi sa na Trump. Pagbomba ni Trump sa Iran, ampo na po na sila nga Iran, balos po no Iran. Tirahi po ninyo Iran ang UAE. Kaya kami po din he, tirahan po na mo ang pagtaas sa presyos petrolyo. Grabe. Aron matiba-tiba midere, ha? Aron matiba-tiba midere sa Pilipinas.
1: Good morning!
0: Pastilan in town, mga katropa. Kabalo ba mo, mga katropa? Kapito ka mga Pinoy, mga kaigsunan? Ha? Ang angul sa drone attack sa Iran dito sa Strait of Hormuz? Gani, matod pas update ni ini, do tulo ni ini ang giingong critical, mga katropa. Human maigo ang ilang barko mga kaigsunan sa drones sa baga o sa drone mga katropa gagi lusad baga kaigsuonan sa nasod sa Iran.
1: Good morning.
0: Kani kalampag bang nasod sa Iran ni ini galagi gumikan kay nahawakan naman no nahawakan naman sa US ang Strait of Hormuz.
1: Good morning.
0: Bisa kung sao nila o bumba mga katropas barko sa Amerika. Di Manila ni madali mga katropa kay mga barko guni kanang mga destroyer guni nga mga barko mga katropa. Kompleto ni himan nakadisenyo ginis gubat mga katropa nga mga barko. Unya ilang mga system mga katropa ni ini air defense system mga ubon sa paniha. Updated ni mga katropa. Dili gini sila basta-basta mapukan. Okay ni mga katropa, ito mga dahipos, mga balita, gikas balitang lokal, regional o international. Lagip na usap ang mga report nga natunol sa itong mga kauban. Mga katropa, tangin ninyo ang musunod nga programa, ha? Ang Express Balita sa Domingo. Mga katropa. Wala ba tayong oras nga mo pala yung pasunahan? Gini na lamang inyong bata-batas kanginan. Katropang John J. Librias ang mga manamilit o mga ingon diha kanyo dalay ko ng Diyos. Mayong buntag ka natong tanan mga katropa.
2: X-FM. Mga katropa, exciting dito!

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga taba na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos.

0: Oras Pilipinas, alas 7:08.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagatrupa, duray kita yan 9 minutos na nagkalabay sa alas 7. Adlaw nga Domingo, mga katrupa, picha just ng atong bulan sa Mayo 2026. Magkatrupa kini nga itong tulumanon, hatod kinis mayo nga kamabutoon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usani ni ka produkto, iya sa Yes to Health Incorporated mao ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, kapi-kapi ka nang, apan lawas mo healthy na. Mauna nga kung doon ay problema sama sa hormonal imbalances, o kaha problema mga katrupa sa itong mga kalalakinan, sama pananglitan ni anang sakit. So maayong gamiton ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa. Of course, atong kining maangkon din sa mga butika nga duol sa atong mga dapit. Atong sabi ka mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer. Nagatabang kini sa itong mga mag-uuma aron mas magpahimsog, magpadaghan sa ani. Ato kini maangkon ang Crop Gold Fertilizer. Ana diha mga katrupa sa mga agro-store.
2: XFM Report.
0: Pagno diri kita sa uluhan sa itong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga baritang lokal, mag-uuma nga may kaso nga paglapas kini sa Republic Act 9262. Nadakpan kini dito sa San Luis.
2: Headlines. Headlines.
0: LGU Lurito nagpalit kini og bag-o nga mga heavy equipment aron mapaspasan ang mga proyekto sa infrastructure.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga kawatan nga nagplanong manghilabot panahon sa palarong pambansa, giwarningan kini sa Kapitan Dias Barangay 2.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa pika sa bahin na Barangay 4, nag-champion kini sa Grace Project sa San Francisco. Teamwork sa pagpananom, gidaig.
2: Headlines. Headlines.
0: 916 kasundalo ipakatap kini aron na siguradoon ang kahapsayos palarong pambansa 2026 sa Gusa de Lesur.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa lain nga bahin na negosyo center sa Trento, opisyal nga gi-relaunch kalampusan sa mga MSMS, may kun mas sa palig-unon pa.
2: Headlines. Headlines.
0: LGU San Francisco, padayon sa pagpahigayon o monitoring, aron masiguro ang luwas o hapsay nga negosyon kung negosyo sa San Francisco. Pipila ka establishment nga walay permit, gipasirado.
2: Headlines. Headlines.
0: Magadrupa sa tumabalita sa Rinal, ATI Karagami pahigayon kriyog Digital Farmers Program. Dito na Standag City aron i-modernize ang pagpanguma.
2: Headlines. Headlines.
0: Lalaki patay human gidunggab kini sa silingan dito sa Kabadbaran City. Panaglalis gidudahang tinubdan.
2: Headlines. Headlines.
0: HBI sa Surigao City nakabsan sa kinabuhi human giatakis balatian at tulos sa bypass.
2: Headlines. Headlines.
0: Magkatrupa sa Balitang Nasyonal, 215 ka mga kongresista, gingong suportado nini ang impeachment batok ang BP Sara, sigo ni Ridon.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa international ceasefire sa US ug Iran, nagpabiling taliwala sa kagubot sa Strait of Hormuz, sigon kini ni Trump.
2: Headlines.
0: Samtang sa balitang sports, Manny Pacquiao pangunahan ang paglusad sa Pro Pickleball League sa Pilipinas.
2: Headlines.
0: Isa pressman nagipanghimakak ang honghong siya Mabdos.
2: Headlines.
0: Pagkatupang katuluhan sa atong mga balita.
2: Express balita.
0: Doon na kita'y alas 7:14. Sa pagtunol sa kompletong detalye sa atong mga balita.
2: Express balita.
0: Anaana karon sa prisuhan ang usa ka 34 anyos nga mag-uma. Uman kini madakpan sa mga awtoridad sa gihimong operasyon batok sa mga wanted persons sa Puro 4, Barangay Santiago, San Luis Agusan del Sur, bandang alas 8:45 buntag niadtong nagkalabayng Biyernes. Ang maong operasyon gipanguluhan kini ni Police Captain Alan Badajos sa San Luis Municipal Police Station nga misangpot kini sa pagkasikop sa suspek pinaagi na sa warrant of arrest. Nagatubang ang suspek sa kasong paglapas sa Republic Act 9262, ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2024. Ang maong mando gi-issue kini sa Regional Trial Court RTC Branch 7 sa Bayugan City niadtong Abril 27, 2026. Gidugang sa report nga adunay gitakdang nga piyansa ang kurte nga magkantidad kini sa 2,000 kapisos alang sa temporaryong kagawasan ang batok na kini sa suspek. Sa pagkaroon ang dinakpan, ananas sa kustodiya sa San Luis Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Sumalas kapulisan, panayon ang ilang pagpahugot sa kampanya batok sa mga individual nga dunay atrasos balaod aron masiguro ang kalinaw og seguridad sa tibuok komunidad.
2: Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga balita. Hingpit nang miabot ang tuloka dump truck og usaka bakho nga gipalit kini sa lokal nga pagamhanan sa Lurito, Agusan del Sur aron gamiton sa pagpadali sa mga proyekto sa infrastructure sa lungsod. Kini nga mga bag-ong ekwipo dako og matabang aron mapaspasan ang pagtrabaho sa mga kalsada og uban pang pasilidad nga dugay nang gipaabot sa mga residente. Ubos sa pagdumala ni Mayor Alvin Tasa tumong sa administrasyon nga mahatagan og mas dali og tinarong nga serbisyo ang tanang luritohon kon luritohanon. Sumala sa mga opisyal, ang maong nga mga makinarya magamit kini sa nagkalain-laing trabahoon sama sa paghakot sa mga materyales alang sa konstruksyon, pag-ayo og paghimos sa mga kanal og ang pagpalambos sa mga farm to market roads aron mas sayon ang pagbiyahe sa mga produkto sa mga mag-uuma. Nagtuo ang kagamhanang lokal nga kinila ko na kininga lakang mauyawi sama sa paspas nga progresya ko na progreso sa maong lungsod. Pinagis pagbaton o gagagalingong ekwipo, gilauman ang mas kadaginot ang gobyerno o mas mapadali ang implementasyon sa mga serbisyo publiko para sa kayuhan sa kinatibuk ang katauhan.
2: Express Balita.
0: Nakitrupa itong orasan, alas 7:17 na. Dugang nga bahin sa itong mga balita. Usa ka seryosong pasidaan ang giluwatan ni Kapitan Christopher Cebrian sa Barangay San Francisco, Agusan del Sur nga dunas mga matod pa hilabtonon o mga kawatan nga nagplano nga mapa minus sa higayon at tulos sa pagpahigayon sa palarong pambansa 2026. Gihimo sa kapitan ang maong nga pamahayag aron masiguro ang seguridad sa mga atlita nga kasamtangang mga puyo sulod sa jurisdiksyon sa ilang barangay. Matod pa ni Kapitan Sebrian, dili niya itugot nga mabiktima ang mga bisitang atlita sa mga mapahimuslanon sa katilingban. Giauhag niya ang mga daotang tao nga dili musulay sa paghimo og krimen sa ilang dapit tungod kay andam siyang mubabag og makingatbang kanila. Dungan ni gipahibalo sa kapitan nga gisugda na nila ang pagpahugot sa pagmonitor sa palibot laki bang ilang gihimo nga mao ang regular nga rubing diin mao ang paglibot suroy sa mga tanod aron mabantayan ang lihok sa mga kawatan. Implementasyon sa curfew diin gipatuman ang hugot nga pagbadlong sa mga kabataan nga naapa sa gawas sa 10 oras sa gabi. Tumong sa barangay 2 nga magpabilin ang kahapsay kalinaw aron mahatagan og nindot nga kasanatian ang mga atlita ug mga bisita nga anaa sa lungsod sa San Franz alang sa dako nga kalihukan sa pugnat sa kusog.
3: Kini nga to ang atong mga gamit kasay madinta nato, no? Og sa mga katupong mamilabutay diri sa atong barangay ay abutan og sulod diri kasi kita gyud magkasi magkabangga ta ka makalainay nga to ang labi na sigur kasi mga nigur na to mamaliho ko ayo ka niya na buhatan diri sa barangay.
0: Ang pamahayag mga trupa ni Kapitan Christopher Sebrian sa Barangay 2, San Francisco, Agusan del Sur.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 7:20. Sa dugang bahin sa itong mga balitang lokal, Barangay 4 nag-champion kini sa Grace Project sa San Franz. Teamwork sa pagpatanom, gidaig. Sa inutang detalye sa report ni Katropang Junje Lebrias.
2: Express Balita! Express Balita!
4: Dakong garbo karon sa Barangay 4, San Francisco, Agusan del Sur, human sila gideklara nga champion sa bag-ulang nga gipahigayong Growing Resilient Agriculture Through Community Engagement kung Grace Project Contest ni adtong nakalabay nga adlaw, Mayo 2026. Ang maong competition gisalmutan sa tanan ng 27 kabarangay sa lungsod sa San Francisco human sa gihimong inspeksyon sa mga opisyal sa lungsod. May patigbabaw ang Barangay 4 tungod sa kanindot o ka-organisado sa ilang implementasyon sa maong programa. Ang Grace Project usa sa mga nag-unang advokasya sa lokal na panggamhanan ubos sa pagdumala ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo tumong niini nga dasigon ang matag komunidad na magbaton o kaugalingong tinubdan sa pagkaon pinaagi sa pagpananom. Wala usab kabutangan sa kalipay ni Kagawad Jovel C. Garcia, ang committee chairman sa health o nutrition sa maong barangay. Matod pa niya ang ilang kadaugan bunga sa ligon ng teamwork o pagpaningkamot sa ilang grupo aron mapastar o tarong ang proyekto. Gidugang ni Garcia, gadako kaayo o tabang ang pagpananom o mga utanon sa matagtugkaran ilabi na ni ining panahon sa krisis tungod kay makadaginot kini sa gastos pamilya samtang naghatag o masustansya usab na pagkaon alang sa tanan.
5: We will inform to all municipalities, especially for the 27 barangays, that we are a top-notch chair for the Grace Project with E27 barangay. Kami ang champion.
6: Wow.
5: No? So, kung makita ni mo, sir, mas may makita ni mo ang kaanindot yun sa pagplasa na mo sa Grace Project. And it has been incorporated with the different stakeholders. There will be a sororities, fraternities, no? We have also an eagle supported for this program. Then we have some individual na mga dagko nga tindahan ni support siya, no? So kami po sa council, ang amog yung 100% na pag-support sa programa sa atong mayor na si Mayor Grace Carmel Paredes Bravo, ilabi na ni ining Grace Project. Dako yung kaayaw ikatabang.
4: Mga katropa, aron kanuna yung kondisyon ng atong panglawas sa matag-adlaw na itong mga trabahoon, mag-premium D3 na kamo. Alang sa naghahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Bueno, mga katrupa, alas 7.23 sa itong orasan, samtang dugang bahin sa itong mga balita. Gipalig-on pa ang pwersa sa militar aron masiguro ang kalina o seguridad sa umabot nga 66 edition sa Palarong Pambansa 2026 sa probinsya Sangusan del Sur. Kinatibok ang 916 ka mga sundalo gikan sa 41st Infantry United and Fight Brigade sa Philippine Army. Abos sa pagpanguna ni Brigade kon sa pagpanguna sa Brigade sa Philippine Army. Abos kinis pag pinaagida ni Brigade Commander Colonel Glenn Joy Ainira ang opisyal nga gipakatag human sa gipahigayong nga multi-agency send-off ceremony. Ito na sa Cultural Center sa Dato Limpos Makapandong Sports Complex sa Patina ay Prosperidad Agusan del Sur. Ang maong gidaghanon sa mga sundalo magsilbing primary security component o gakabahin kini sa 2,000 strong multi-agency task force nga gilangkoban usab sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard ug uban pang ahensya sa kagamhanan. Atol sa maong seremonya gipahayag ni Agusan del Sur Governor Santiago Sacani Jr. ang seryosong mandato sa kagamhanan kun kagamhanang probinsyal nga masiguro ang usa kaluwas hapsay o gamalampusong pagpahigayon sa Palarong Pambansa nga magsugod karong Mayo 24 hangtod na kini Mayo 31, 2026. Ipapwesto ang trupa sa 41st Brigade sa tanang lugar diin ipahigayon ang nagkalainlaing kompetisyon. Lakip na sa mga bailiting areas diin magpuyo ang mga delegasyon. Tahas nila ang pagpanalipod sa gibadabanang 20,000 ka mga atlita, coaches, officials o mga tumatanaw na ginaumang mudag sa kini sa lalawigan.
2: Express Balita,
6: Express Balita.
0: Alas 7:25. Sa pikas bahin, opisyal nga gipahigayon ang relaunching sa Negosyo Center sa lungsod sa Trinto Agusan del Sur. Bag-uhay lang usa ka lakang nagpakita kini sa bag-ong tinguha sa paghatag o gagahom sa mga lokal nga negosyante o pagpalig-on sa kalambuan sa mga micro, small and medium enterprises sa maong munisipyo. Ang kalihukan gisugdan sa usa ka pagkon panalangin nga gipangunahan ni Reverend Father Jose Paul Pueblos. Gitambungan usab kini nila ni Mayor Christopher Calvis og DTI Provincial Director Marson John Dolindo. Kauban ang nagkanilaing partners og stakeholders. Sumala sa DTI Provincial Office, kabahin matud pa kini sa padayon nga paningkamot sa ilang buhatan og sa lokal nga kagamhanan nga mapaduol ang mga serbisyo alang sa negosyo nga dunas komunidad. Pinaagi ni ginauman nga mas mapalambo pa ang inklusibo og malungtarong nga pagtubo sa ekonomiya sa lungsod sa Trinto.
2: Express Balita,
6: Express Balita.
0: Mga trupa, alas 7:26. Dugang bahin sa balitang lokal, padayon ang gihimong regular nga monitoring ang compliance activities sa lokal ng gamhanan sa San Francisco Agusan del Sur. Pinaagi kini sa Business Permits and Licensing Office kon BPLO. Kauban ang Joint Inspection Team o uban pang mga hingtungdang nga buhatan. Tumong sa mga kalihukan nga mapalambo ang hapsay ug luwas nga operasyon sa mga negosyong sulod sa maong nga munisipyo. Atol sa gihimong inspeksyon ang mga tagiya o establishmento, giatagan og saktong impormasyon og giya mahitungod gris sa mga kinahanglanon sa business permit, pagsunod sa mga regulasyon og ang pagtahod sa road right of way base kini sa naglungtad nga mga ordinansa og parisiya. Kining inisyatiba nagapakita sa ligon nga tinguha sa LGO nga mamintinar ang usa ka makiangayon, luwas og business friendly nga palibot. Pinaagi na sa saktong koordinasyon og subay sa balaod nga pagpatuman sa mga regulasyon alang kini sa kaayuhan sa tanan.
2: Express Balita,
6: Express Balita.
0: Alas 7:28 mga katrupa, Samtang diri kita sa atong mga balita sa regional.
2: Express Balita.
6: Express Balita.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Dito nga bahin sa may Surigao del Sur, ATI Caraga, may pahigayon kini og Digital Farmers Program sa Tandag City aron matudpa i-modernize ang pagpanguma. Sa aron tanga detalye sa report ni katrupang Ali Vicente.
2: XFM Report.
7: Gipalig-on sa Agricultural Training Institute kon ATI Regional Training Center Caraga ang paningkamot nga i-modernize ang sektor sa agrikultura pinaagi sa pagpahigayon og tulo ka adlaw nga Digital Farmers Program kon DFP training sa dakbayan sa Tandag. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga miyembro sa nagkalainlaing rural based organization sama sa 4-H Club, Rural Improvement Club, mga RBO coordinators og mga leader sa mga mag-uma gikan sa nagkalainlaing lungsod sa probinsya sa Surigao del Sur. Tumong sa ATI nga mapalambo ang digital literacy sa mga mag-uma aron mas mapadali ang ilang pagkuha og impormasyon, pagpangita og merkado og pag-access sa mga serbisyo sa gobyerno gamit ang modernong teknolohiya. Sa maong pagbansay gitudluan ang mga partisipante sa digital literacy and safety, responsabling paggamit sa social media og digital security, online communication, paggamit sa digital platform alang sa komunikasyon, digital marketing and content creation, paghimo og materyales aron mas mapalambo ang pagbaligya sa ilang mga produkto online og mobile applications pinaagi sa mga apps nga gidisenyo alang sa produksyon sa uma og extension services. Sumala sa ATI kini ang inisyatiba kabayen sa tumong sa kagamhanan nga mahatagan og digital empowerment ang mga komunidad sa kabukiran. Pinaagi niini gilauman nga mas mutaas ang kita sa mga mag-uuma og mahimong mas competitive ang ilang production sa tabang sa internet og mobile technology. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa pikas bahin na dito sa may Agusan del Norte, lalaki patay human gidungkab kini sa silingan dito sa Kabadbaran City. Gingong nga panaglalis mao kini ang tinubdan. Report ni Katropang Jun Gelabrias.
2: XFM Report.
4: Patay ang usa ka 53 anyos nga lalaki human kini gidunggab makapito ka higayon sa iyang kaugalingong silingan dito sa Purok Otso, Barangay del Pilar, Kabadbaran City niadtong nakalabay nga adlaw, Mayo 2026, alas 12 sa udto. Giila sa mga otoridad ang biktima sa alias nga Mickey, samtang ang sospek mao ang silingan niini nga nailhan usab sa alias nga Argelen, 48 anyos. Base sa inisyal nga investigasyon sa Kabadbaran City PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Idzel M. Caramonte, ang acting chief of police, nasayran nga nagasugod ang krimen usa og ne ulbo ang mainitong panaglalis sa duha og may resulta sa pagpangdunggab na recover sa mga polis gikan sa posisyon sa suspek ang hinagiban nga gigamit sa pagpatay. Sa pagkakaroon ana-ana na kustodiya sa kapulisan si alias Argelen, kinsa gingong miangkon sa iyahang nabuhat. Gipasakaan usab siya og kasong murder, batok na sa iyahang nahimo og naghulat na lamang ang kapulisan na sa dugang aksyon gikan sa korte alang usab sa maong hitabo. Mga katropa, aron dili masudlan ang atong panglawas sa mga nagkadaiya nga balatian, mag Xanthon Plus Gold og Xanthon Vitamin C matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junji Lebrias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 7:32 dito sa may Surigao del Norte. HBI sa Surigao City gingong nakampsan kinis kinabuhi human giatake sa balatian atol sa bypass operation. Detalye sa report ni Katropang Lemuelo Kai.
8: XFM Report.
9: Patay ang usa ka high value individual human kinikalit nga giatake sa iyang gihambin nga balatian dungan sa gipahigayon nga drug bypass operation dito sa Rizal Street, Barangay Washington, Surigao City sa miaging hapon. Giila sa Drug Enforcement Unit ang suspect nga si Rosano Libarnes Ilagan alias Kef, 57 anyos og residente sa maong barangay. Sumala sa report, pasado alas 4:45 sa hapon, sa dihang gilusad sa mga otoridad ang lehitimong anti-illegal drugs operation. Din positibong napalitan o gidili nga droga ang suspect apan human mapusasan si Ilagan. Kalit kini nga naglisod sa paginhawa o nakasinati o pag-atake sa iyang lawas. Dali nga nitawag o ambulansya ang mga operatiba aron madala ang suspect sa Caragar Regional Hospital alang sa dinali ang medikasyon. Samtang giatiman ang suspect, gipadayon sa kapulisan ang standard operating procedure pinaagi sa pagpahigayon o drug inventory sa gawas sa tambalanan. Na-recover gikan sa posisyon ni Ilagan ang 11 ka plastic sachet sa gituang shabu, usa ka 1,000 piso bill na gigamit isip bypass money o usa ka cellphone na gigamit sa illegal nga transaksyon. Bisan pa man sa paningkamot sa mga attending physician sa tambalanan, gideklarang patay ang suspect pipila ka oras human kini madangat sa ospital. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
8: Express Balita. Express Balita.
0: Pagkatropa, dali kita sa itong mga balita sa nasyonal.
8: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ipahayag ni Bicol Saro Partiles Representative Terry Ridon na maabot na sa 215 ka mga membro sa Kamara ni Representante ang nagpakita og suporta alang kini sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon, kining ginaghanon na kunasusama kini sa ihap sa mga misuporta sa unang impeachment case batok sa Vice Presidente sa miaging tuig ang maong numero tugbang sa kapina dos kunto third sa kritibok ang membro sa House of Representatives. Una ni inigi badabana ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno nga na sa 180 ka mga kongresista ang posibleng mubutar pabor sa impeachment. Ubos sa 1987 Constitution, ikinahanglan lamang ang one-third sa mga membro sa Kamara o labing minus 106 ka buto aron mapasa ang impeachment o madala kini sa Senado para sa husay. Sa pagkaroon na nakadawat na ang tanang 318 ka membro sa Kamara sa kopyang 93 ka panid sa Articles of Impeachment. Base sa report sa House Committee on Justice nga gipanguluhan ni Batangas Representative Gerbel Ruestro, giakusahan si VP Sara sa giingong nga maling paggamit sa 612.5 million nga confidential funds. Wala misplikar nga 6.77 billion nga bahandi. Og uban pa nga mga aligasyon nga matun pa, nagpakita kini og sundanan sa dili maayong nga pamatasan nga makaguba sa pagsalig sa publiko. Samtang nga dito sa Senado, gipadayag ni Senator Francis Pangilinan nga iyang gitun-an ang tanyag nga mahimong impeachment manager aron maoy mudumala sa proseso sa trial. Apan wala pa siya iya pinal nga desisyon kabahin ni ini.
8: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Bueno, diri kita sa itong balita sa international. Bisan pa sa nahitabo nga binaluayo gabala sa Strait of Hormuz, gibarugan ni US President Donald Trump nga nagapabilin gihapon ang ceasefire tali kini sa Estados Unidos o Iran. Kini human giakusahan sa mga opisyal sa militar sa Iran ang US nga gitarget ang ilang oil tanker og pipila ka mga barko nga duol sa maong dapit. Gawas nini, naghimo usab ang US og mga aerial attack sa mga coastal areas palibot kini sa Strait. Isip dipinsa, gitinaw sa US nga mibalos lamang sila human giatake ang ilang Navy guided missile. Gipanghambog ni Trump nga dako ang kadaot nga naangkon sa Iran tungod sa ilang pag-atake. Apan gipasalig niya nga buhi pa gihapon ang ilang ceasefire deal.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 7:38 mga katrupa. Sa balita sa sports. Pangunahan sa boxing icon nga si Manny Pacquiao ang paglusad sa usa ka bag-ong professional sports league sa nasud alang kini sa dula nga pickleball nga karon paspas nga nisikat sa tibuok kalibutan. Pagkatropa, pangadlan o Maharlika Pilipinas Pickleball Tour ang maong liga nga gilaom ang masugdan karong nga tuiga. Giaprobahan na kung nag-iaprobahan na sab kini sa Games and Amusement Board isip usang ka professional competition. Matod ni Pacquiao tumong sa MPPT nga mahatagan o gadakong oportunidad ang mga atlitang Pilipino nga mapakita ang ilang talento o makahatag o dungog sa ilang tag sa kasyudad o probinsya. Masaligon siya nga bisan bag-o pa kini nga dula sa Pilipinas, dali kini nga mupatok tungod kay daghana ang mga maayong magdudua sa nasud. Ang MPPT langkupan kini sa 8 ka team gikan sa Metro Manila, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ipahigayon ang mga dula matag weekend o adunay dili muminos sa 5 milyones ang premium ini alang sa ilang inaugural season concession.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Grabe mong pagsikat yun aning pickleball mga gadrupa. Makita nato ito dias mga pipila ka mga lugar matagabi eh. Ang mga kanhing court sa tennis court mga gatrupa, ang mga landag pa kay nagdula dig pickleball. Bag-o ni nga klases dula nga gikabuangan na pud karon sa kadaghanan, pero okay kayo ni. Maura mag-uni og tennis. Mga gatrupa, itong orasan, alas 7:40.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Sa Britang Showbiz, gipang himakag sa kampo ni Issa Pressman ang nanggawas ng mga espekulasyon sa internet nga nagingon nga mabdus kuno ang aktris human nakabantay ang pipila ka mga netizens sa iyang giingong baby bump. Apan daling giklaro sa public relations representative sa aktris nga walay kamaturan ang maong mga tabi og dili mabdus ang uyab ni James Reid. Matod pa sa iyang PR, dili klaro kung diingikan ang maong sayop nga impormasyon. Imbis nga mo focus sa mga chismis, may gipagita ni Isa o James ang ilang bag-ong alaga nga iro. O sa ka-Ose Doodle, gaginganlan kinigkuda na mao'y sintro karon sa ilang atensyon. Bisan pa sa ilang kabisi sa tang-satang sa kamang schedule, nagpabiling ligon ang relasyon sa duruha. Sa pagkaroon na busy usam si James Reid sa iyang umaabot nga proyekto, kauban ang aktres nga si Catherine Bernardo.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katropa, alas 7:42. Bago itong naglangkob sa itong kritibukang bahin sa itong mga balita mga katropa. Bueno, sa atong lakats panahon, muraga okay man siguro ang atong kalangitan karon mga katrupa. Diri sa San Francisco, no? Okay man ang panahon. Kumusta man din na sa inyong mga lugar? Atong siren, by the way, ang lakats panahon karong adlaw. Para usab mga katrupa sa inyong informasyon, labi pas mga dunay mga lakaw karon. nagatrupa sa purka sa pag-asa. Ipagawas kini nga purka sa gayon ng alas 5 sa buntag. Diin balido or valid ang purkas ang tunusaba unyang hapon mga gadrupa. Matod pa sa pag-asa, alas 3 sa kabuntagon ang sentro sa tropical storm nga Kaloy. Naman eh, bagyo mga gadrupa, no? Pero anyway, ang sentro sa tropical storm nga Kaloy nga Hagupit ang naakini sa gibirabana nga kalayon sa available data mga gadrupa sa 925 kilometros as of northeastern Mindanao. Pwede as Mindanao mo din eh. Luna kini Kakusgon 65 kilometer per hour. Dool sa sentro nga bahin ini mga gadrupa o ang bugso nini sa hangin muabot sa 80 kilometros matag oras. Nag-isbog kini sa west northwestward sa 15 kilometros matag oras. Bagyong Kaloy mga gadrupa. So naas Mindanao di ay nakaposting. Sa laing bahin sa weather system, kining Esterlis nakaapekto po sa pipila ka mga bahin sa itong nasod. Sa Caraga Region, dari sa itong lugar mga gatrupa, ang nakaapekto ay ni Direkta, mao ang Esterlis. Matod pang taas ang tsansa nga mainiton ang dagan sa panahon. Giabisuhan mga gadrupa ang katawahan sa pagpangandam batok sa mainit nga panahon, labi na sa may kaudtohon na hangtod na sa kapunon. Inoon, posible gapon ang nahibulag o lumalabay o dili magdugay nga mga pag-ulan o dadalugdog. Samtang giabisuhan usab ang katawahan nga mangandam sa posible nga mga pagkilat, pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay mga pag-ulan-ulan ani mga gadrupa. Ipikto sa Esterlis. So, dunay bagyo apan wala man mga gipunterya mga gadrupa kung asang dapitas Mindanao. No, kining si Tropical Storm Kaloy. Pero diri sa atong lugar ang bugtong weather system naka-apikto mga gadrupa mauning Esterlis. So anytime kung doon na manggaling mga pag-ulan, dili na magdugay, balik lagi hapong kainit. So diri sab no, sa atong lugar mga gadrupa,